simdinga omnye umuntu ozawube sinqunela sinqunela moya engcwele bazalwane moya wamandla